0: temuwa poke na banini tia nkolo na juu TGF, thank God it's Friday onta regneti kita mwisit olapali sit olare longa lusunere otikita mwile njo yu kwa ratioti lemuruwa itinaro county ibna bompo itinara nabishena Kajiado county ibna bompo itinara ile samburu le kipio Baringo na ibna bompo itinara mit njo yu kwa ratioti lemuruwa
1: ratioti lemuruwa
2: lemuruwa da yu yankake na baga jiro weda topol Nako na nare vidole edowe siya yara mara jangara gisa yoso konimi amuke ya uja mtokiri amuke ya tikiru ultumobo nungo si siya yara barabara ni mara sano kuleto nara dokoya kira nara yu lele barabara kaya li gili ndajal urungusa nia nara langara nara yanto sano nalimaya nara gasa jil urungusa muyo nara yu lele barabara era rarna langara da nara ninyolola nia langara to sano lin ame sirik inya ka ko ni nyar na rebo dagno do ngana bogin ta mal ngana rebo yo na ji to rosti lo ba to lan ni woji ni mo ko na ji mo kyo e mo lo lo bur soi na na la ngara na rebo na no bog e gi yu na na ra la ore ka na ra ron ro yo lo ita ri nya lo to asha na ma ra no ro yan karra ne e na ra mo le ru ga ga ra dani a mu shuru na ra lo ro ri na sierra yo e na ra na bar bar ni to sam no ka ji ro ore lo bar bar na la ngara na ba gi amelo narne da urmali munyate as nikara gaorie kae nan sa na ku meto sima e da la de ke ngolo kae ke da yan kayo lo la amu ko na er sha sidan e bo ge de kara ore di mo sama are no yara mala ore di shu ara do ko ko ta ona sma na re mara mo mes di mi mo mes la si antera na re mesa na famani ore la sa men re no sti man sti e do ra sti min ko le gi legi gulla ga fa illa pa more le ga men ra nge mai se di bon ta nge mana ri ya men do le ni ga un ge mai ne ta ka nge mai le ne wa na de ran ne ga ore ne se yin ku ma ti lo lo ga ore da lo ga lang lo di sin ne ra nge ku ma ni an sin mi ra nge lo mu sin le ni a sala sin ni an sin sala ma ra ne la ba ina a mu la pa ra ina di ore ne ki ya ra ga sala na an kare ma nge ne ra ni an sin sala de ngolo ro ka ge nasere na rage ha meroni na rai si bena inguma edai na rage nen ni tswara na mama ranga sala ro lo no no jimi resi pore da ngulo lo mo gure yulo yendo na ji yara re ranga ji ja re ke ngi ni su ta ke ji ni te bre kara ji lo ndal le mo ne ko re ke ke nya ke ai na sia ya ke atrai ni ro na ya de le jongo ya en ne ra ba re ki ra mo ri la oni ki ra ne choma ki ra ra do su na mo ri la yulo no na na gi ro ri ngai ye pokin ele ore le rusa po kin tengo bo na lo longa ye mo ngana mi sel tonga na ni en kai so na na palo ngo e ro nya ka toko la de lo ngana mi sia ni mare ti ge ro na ra wa mo no la la yo la mo ni ko li e ro mira ri ele ra ma ga la ra sibai ma ka gi la ga do ke lo lo ro ye mi ka na sia ra sibai a mo ore bo gro na do li ki min kai ko lo ro ye ni ma ge ti a ge ngi brusa e ro mira ri na na kara ele ro mo no ko ku tengo bo na lo longa na lo ma ge ni ni yo ni ki tan mara ro romono ko to ko ni rabari ti ye laga jo ke le la rasi se ti sidan ki aro se mi gira le tori yani ai ko ran ni ya

0: ore maji lo da marisi ai ani ro ngala e mai raisi ai onjo in na re bi tu sho a ne ngos tu ku ni ta ta tu ku ne ngoba tu ku cara ne ne tin jo itu ku e tu su ku mere nya mali ma ge di dar si age ngaria ore na ko ba ngma si re ni gara yo ding ro do yo le lengu itu nya ba ya rangare ne ya tu su ku ne ko talo te ne mali ngara ngara ge si ya ngare na ma ben kara tu ku la ge ne ne ma si ya ngare na na ba ku a rangara ge na ra ge lo din ka ibna ra la rikola ki ganta ya che iti wajin niti amke dia ran garana re megi ke boro ngara sukul ewe ngara ya nal ditaramo ne wi ngaya na bre garala li jo si se di ndare ke ha ge u a na sia yang kare ti era mo gore re na nyamali ti jo ya la rikola ki jo ganta che amure ne ba marin kara na ran kare ma nan sima ha ge ore be lo ga ku mere ngon ne di yang kare ti jo yang ka ya che na la rikoro na na ro ndae ba mu ne gilawa Kere ni lo rei kere ni mba lo lori ga ni biura bare ri sarai nu ai mari sarai bir ngai le awari ko nyabali ga ta ena ena masai ne gi ye yare lo la gre da sho ni no era mari bi ti chandoro no in ti da ro sha yu gra masjid an kara ge se ye ti tan hai ja ra go si ya jo ta ba ro kolo na bu na lu ve sin ne le ro ye ni ra ba gi yo ni zan da mari na ko ne ga lo ko na la ko le ko na ji lu mu sa ye ju go ti ta li ko na ji mar ba ra fir bi sin Nia kuda la jenya mali misima amongko malakwa kage kiara ge ofili gito letori yeni ajegele etia yang kolom nabo alu rasa ni nyangka iso yo alare to nyeba bagi yo nyana sebrani ai kora ni ya nia kuju ma to sonera marare ni mo fin kisi yo lebo bengi jare kage wore ama be luga ushong kolom ni runo de sese ni londo gini kage ron bare ran to gini kuji karna ge ne ridung malakalari aku ge tin kinam nai na kage ti anggo nunggo gini era na genya ma ba funan ni na lan ko man era bo sundo gi ka era na sam bolen to na na ka sa na lari ka ku ye u di to yelle ka gi ge da ma be lu don ko lu sta ra ge ro shu e se se ni lo do ne se da no ta ge se da ra se ba lo do na a ne ara re do gi ni ni den gi ja re a le ra ba ya ra re mu ni te ni gi na sma le te ge ki por ne po ni ran kai ara se ta u ma mu ni re
1: Ashore leng or me boni ronga kauma mo nyewe dan karaka lora chotile murwa kaja maxi ning jole kauma
2: itobiru leng ora chotile murwa pongezi sana very nice ole kauma ka shoreta maxi nara 81%
3: as the sun rises so do we as we trust it to rise and set without any worries interrupting your day star times home solar solution with solar panels hybrid inverter and lithium battery Empowering your prosperity and happier life. Empowering you to do the things that really matter. A complete and reliable home solar solution. Call us today. Star Time Solar. Power your life.
4: Ore esa niki bayine.
5: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nene nyinda ira kapo.
4: Egin tabayi yetu tiren lino.
6: Ore la bana na mashuru kajabe patovu kalara esa.
4: Tini inga malo mono sino ne juruno.
7: Kaka neji Samson. Ole gewan.
8: Kaji nono Steven. Ole saringe.
9: Kaji timo di toriken.
4: Amweke langir kejege. Niki burburgeli osubugi. Tenkobo kin namma nyormasani.
10: Asiragi pina bombo indina apsha na mayen FM tiadu wode gilgore sendro lulushina transmara
11: Asiragi pina bombo indile mayen FM taka undurige juado
12: Asiragi pina bombo indina apsha na mayen FM taka undena
4: ro Lasirag lang lolomon ode ngariyanu na dede
12: Kaji angkarna dayana seneya
11: Kaji David Olesaini
10: Kaji angkarna Elias Kitiabi
4: Ningama Jambolos ultiden lino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
13: Mayan FM.
14: Inkorokyo lomon te Mayan FM.

0: Tempere sankai Kenya Solomon 10 to 1 Yabai yona sa yanka kenyati atu yanka kenyamayan Feel good Friday.
1: Yeah, it's a very, very, very, very feel good Friday. Yeah, Juma.
0: Na yola jinyo. Njidi imegura nova Juma nopa.
1: Yes.
0: Kemi loka ba Juma, kia ke ena ikote nitero. Izonimu?
1: Yes.
0: Nenya mala na nairobi ya mkiki ya nopo kiwe.
1: Arudua dibuwa na endasha kete mushele barabara nidua ya mushele dole kai.
0: Yes.
1: Eji kike nolduka hita Nairobi.
0: To, epewa kini.
1: Kisa na maana, egra ngola ila lamika kusu isi ya yokodi na gra ya italaka. Nejumbe kure kijuna na kodi na agrera la ko neki ngenwe ibu ana kaunti asutu ya ro bia ni na ite iwi ne medolu sha ju
0: ne medolu sha ju ko agrera ja
1: ai ta urubia
0: ai support
1: dugu ngore ta sa ai ngora ke na mere ndu torono na Nairobi ni jibang miti ru gar bare
0: ai ino shita busy streets
1: ubel duga yu shita Nairobi busy Luka hii o matatuni, oldo ngana. Tena kolo ne meti matatuni, yoke no session Nairobi.
0: Itfogo lwiji ngorta atara barabarani?
1: Yes.
0: Jino shikati December show metal wana nganiti.
1: Ntio. Kole siyankai, mime kumu na aldo ngana kamiyo ajoro shuto ngana kuhubu nu Nairobi ngumoi, na lobo nu siya itele luka hii ameri show, ulobo nu inyang show. Paga ineti la lor ngana sayi.
0: Hako?
1: Mimi siye lewi.
0: Dalisi hakuna?
1: Yes.
0: Wae
1: kijiwe na kinyini ngolo kana kajo kanye jitu.
0: Keseba kagore
1: prepo kito kinage public participation na doshi manenye. Yes amwene mudu abaita ngari ajo kama damu jitu yoge sinji ni involve ni jera ra ke lokodi lepre nempa kenni maru ni ngogono to kendu atenyi na nata melua melo kana.
0: Keseba neti abe nkana na ji kusema na kutenda.
1: Ntike na itu. Ntike na ajo nije.
0: Ya.
1: Ntike na ajo nije.
0: Anyo. Ye past tense.
1: Mekulu biyu yu DNA magenda siye. Itu wewe lo saya jo bottom up.
0: Yeah, bottom up.
1: Nyamasa.
0: Yani better.
1: Tuko Singapore nilo ria jo yo.
0: Nya nya ngwa.
1: Nya Singapore.
0: Nya yi ngwa.
1: 26th. Ah ah. Ki division
0: 26th. 26th. Ya lo ria jo
1: yo. Me kure ji kina sida.
0: Meji. Kitu ngai ji Singapore. Kitu ngai ji ajo na savre theru na. Eri jo lo ngano jo David Maraga.
1: Yes.
0: Kado pa. Ndoka na ipertesia ya police reforms. Eyo la jogiti hapa task force na ninyuri kitu.
1: Yes.
0: Nejo naishu hii ina reporti 2023. Kagra ngula anywa
1: raish. Larina jala nara.
0: Eee.
1: Larina ukuni.
0: Ukuni.
1: Ya mtu 26 na
0: kitu. Unimu. Kagra ngula anywa raish. Ajwara graya make katiba at 16.
1: Yes.
0: Na aketi nasia ina jene police reforms. Ndiyo. Na angu lemba anaya maki ya moki yu nkibele kenya kumu kulenti hatua vitengo orbili sitolushule Kenya.
1: Kabisa.
0: Nejo kako wara mitu ya maki. He missed the opportunity.
1: Yes.
0: Na haka hili zumbrona kena report. Abumu kia wako nento kia public.
1: Ndiyo.
0: It's a public document. Nejo kako wara thana kata. Nanuo komiti ya hii. Nede yankini wei nangor. Mwara kepe yankini dip. Niki release metadu wala wanane sum.
1: In a report.
0: Yes. Police reforms.
2: Ewangan Olu Show Mayan FM.

0: bisa show leng an sululu kabisa sulu sumo do la ba gnye ki ngai en ka gnyai show leng sumo da ba yo sumo na yamal ga no rat kitam kare bu na ma nyaga nga do ya jo kanyo do yu en ka ita na ganya man no sina bu gnyo jo ene yo khana
1: yes
0: bu ga john John the Baptist
1: yes
0: do yo khana or na bu gnyo jo do yi ene yo khana na bo otomonongwa na bo yes mbugo ehona tomonongwa
1: na bo
0: nejo njere emje nyamalulta ujalinyi emje gaja
1: enyamalulta
0: ujalinyi
1: yes
0: eruko enkai nikiri kuruko sunano yani yesa pala gero yero yi yo
1: kabisa
0: mabodo sangala ngai na uji yohana la sala lena buku nejo emje oroshi mara mingi na yalo niki nyamalule
1: kabisa
0: kido ni nyamalu tangaragi yani ndu stress niji kanyo dhe bera stress niji ngera duna yetu wangu
1: yes
0: kanyo bera stress niji kero la rabolo je lolchamba na gala urubi ya nisa nyamalita kanyo niji maa esili yada nyamalita ya rabi esili nata
1: yes
0: niji wongo lata ya wakulu kala ngaji yani negu na nyamalu leng
1: kabisa
0: na bigi munga pressure na bigi kwa sokari ajo na asena nu kaki juru yankaira na kenya emincho enyamalu elda uja
1: linyi
0: yeru kenkai nikiri kuru kusina nu
1: kabisa
0: yani uwe tanyamali ya mpokin maa ikore turiani
1: yes
0: tanyamali mpokin na bende niyata mincho enyamalu waltau lino kaki tia kenkai ngurasi lula no nankera wala turiani kanyura atenya
1: yes
0: kanyura atipo ye ameana sile
1: yes
0: kanyura rala kie wala turiani ameele kesi lata kanyura tumie mpesa hii wala kili Lazuri ni amele shamba la graya uru
1: yes.
0: Ti jungu la rambal Yankai yani nijo minche nyamaluta ujalini
1: yes.
0: Kake ruki yankai yani ruki yankai njere Ninyo walata Ruki yankai iti na shida ni graya majo
1: yes.
0: Kaya uwa kyankai inyo
1: Ya walata
0: Wari nimiti yonko itoi Na
1: ebe yankai inyo
0: Kewe yankai yonko itoi Nyaku nabele jo iruko Yankai Nikiri kukusenano Uwe kaya ruki yankai nanashwe kijo
1: Yes
0: Kyo umuni nye tankarna E yeso
1: Kabisa
0: Duara, amejo na Yesu nani shiongori na boyegi nyo, ineti papa, nani ongori, na boyegi nyo,
1: ineti
0: papa. Minga salo, mero lo ineti papa, mena nani kunaja?
1: Mena
0: nui mai. Mai, mshindo juu airuko, tengkarna e Yesu, na na abe uye sana kop.
1: Kabisa.
0: Belo ni agola kuru noni, belo agola lakunoni. Ni ako pegru Yesu Kristo.
1: Yes.
0: Niku yankai e mnyo Yesu Kristo njere, ori na shida ne gira ima. Na kiwangi
1: kabisa
0: ni musira tsaralia rena kai na yake na fili na gira ngai yawo to nejo eji yanka je war glaku mok amat ne manager an etiu kanara ti yakandai amkala to bra kandai e weji wora ameti yanka je yanka le glaku mok
1: yes
0: ke je yanka ji ankai le glaku mok e ti le glalo ki shuni
1: yes
0: na wora na ga mo yan ilu ke ngai amu e ala le glara lo ki shuni kana ko le seriani
1: Itu
0: mor glata? Era glal esigeni. Tesumada. Tena ke lo mali? Era. Challenge bai? Era. Kelengwenia?
1: Era.
0: Kelebiorisho? Era. Na uruga yanka itiage. Table lo glara linu le seriani. Baro me seriani.
1: Kabisa.
0: Table lo glara linu.
1: Yes.
0: Lagarisho. Pelu vyanati. Table lengwenia. Baro mo gara kwenia. Ameti na yankaji, yankai arake glat. Kumok na ko ruken kai
1: be
0: ki polo ke glara le nyobo eti glara kumok sumara
1: kabisa
0: ya ko ruga yenyo
1: en kai
0: na nyo dar bulera
1: kabisa
0: ni nyo dar nyo
1: bulera
0: nyo dar bulera te yen kai ta bolo ko kitara ta bolo ko dal sin nono
1: yes
0: de lo de shalin nono maro do na sidano no
1: ya
0: ko ruga nyo en min jodo na jamal ci da jam kiti yango na nyamal
1: aha
0: yango na tin ci dai ci la rabali e ci enke ba neti o lum neti ya sagu tore neti no neri choy na ona de gumanya na dina na ci dai
1: pokin yes
0: ka ga bayru kan kai chere ore mu Yesu Kristo
1: yes
0: ka bay ki yok na pri senye
1: kabisa
0: ga la kunu ro enye ore ki shune lenye ni wengi na ci dai te yo
2: Ewangan Olo Show Mayan FM

0: kabisa kabisa
1: eh nino tuja hu odua nangu Nairobi maizu unaye ba jongu ni mbolo nyolo kaya yote
2: miti nyolo bolu
1: yare mwondano na jit goslo mbolo ranyo waldo kaya jani mbolo lulu kaya kabisa
2: yes
1: changa ya mwondano na ulele mkana kala na jit tax kodi na ile
2: puli
1: na najo na yajong kidogo town mitu nyolo kwa bolu
2: empty
1: hakeke juu nye kitu lia town kake kwa lugo bolu
2: akuni lolo bolu
1: midolo lugo bolu ata kila mtu ana mind business yake mwalimu na mtu analo duka kai mara ndo ngulaka ajo sio ngulai unit sajo mikaja
2: mikiboltara
1: mikibol ora ora Nairobi dola nyo galdo Nairobi aldo inginyanga milotu
2: katu nyumbani
1: ami mebolo nyo
2: mebolo duka
1: duka mebolo chemist dola lo ngishu lolge lo ngishu long lani lo simi duka yote yote spare parts mebolo duka nyo
2: mebolo
1: duka mebolo duka grajo lepa kodi
2: ole
1: yako na dike munera do yi
2: biasharani
1: Arni kijoki bulu kamen na amini ntroboror
2: kamen na amini ntroboror
1: ya ko natuwa ya meni
3: meni fedua role na meni shuri
2: meni shuri mayere lo
3: yes
4: wame
3: so babi
4: karo mami kaja nara
3: u karibu
4: wali hali uliki
2: karanga mwa
4: unga mtonya
2: ee
4: tunga kari na mbuja nara u
2: ii
1: Mayan
2: elo?
5: Ela Mayan.
2: Yes.
5: Alashe.
3: Oye.
5: Suba.
3: Subo oleng.
5: La ngara mirihi.
2: Aranga mo.
5: Oma ngwa songwa?
2: Eh.
5: Nene la kirende ne?
2: Aha.
5: Na Mayan kizoni?
2: Yes.
5: Na ngabra na yeri bai so din kwa.
2: Mhm.
5: La ba lam to mama la ya madje ngba mama na ro yere na.
2: Aha.
5: Mara ye tuna namba mama ni.
2: Mhm.
5: Iya wala bogin ora mesimo yana nyane simo ay.
2: Yee.
5: Gara ina jongola sama yan.
2: Aha.
5: Si spaira mara mai wa de yalo nero.
2: Yes.
5: Aje ki bogin meri amari yalla hemba gara sana ni.
2: Ah, sule.
3: Alafu.
5: Ee.
3: Kore na kokona sije argon.
5: Ee, riango wa yama amri be de lara si gara ra yo.
3: Anta anyo lo soro le ngamon ne nyadina gara banganda isi ay.
5: Lan
3: lan la la heran dengan ranyang kok gua jalan lu rangao. Ama yo la jeng sudah lu gua bikin lu sudah lu rangao lo
5: Era ren ya jit.
3: Kayu la kan nuak jenna se ya se na kok gua kayu lu.
5: Sa yang ranta adu. Nah sekarang asai selo lu gua.
3: Am juga rau na kok gua ke subat.
5: Ay subat ren yang gua jamar la ezek ya dolar imri imri ana.
3: Ah sure len.
5: Ayo yang dah masuk
3: dah.
6: Era gerumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo orege lepang. Iriskana television ino rara nisuj kulo rege. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isaj channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peyao channels na kegu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk ininingo Mayan FM ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
7: Emanika yoga ela denkai amosabu genyo radenye tia tuinkishu ya
8: na wali yesu nejo kia nejo miura ishu wale abaiki tata intula maki intulio
7: tia tuwa mayana tene enga mururi lenyo rada oishu yogo siligi
9: sila wala grada maasa ene medo ya garanga ya ena ishu
7: yesu ni mo tia tuwa marida
10: enko rubi lenkai
8: Where about your relationship in Oshin Nayan? Where about your relationship in Oshin Nadevigasha and your keeping
7: Maya? Oh, Kiolong Eviki, Juma Tatu Merabegi Juma, Saturday morning Kenya.

0: engudi oramati.
1: Kabla na jiri mbada kuna sai.
2: Yes.
1: Edi benati yeni. Ni duara ni mwana ni jibu. Kwa ni mwana ni unaja.
2: Ujibu.
1: Ujibu na swali.
2: Yes.
1: Na swali na grace ngumzi yole. Ejike ama.
2: Yes.
1: Kama dia bado ndu yoronisha Europe. Apara dua yola yolo bina jo lashma do bata yolo.
2: Kweli?
1: Yes, mimi ana rubi yani. Kage ama bado dogo ya. Kanyo da bado le nkitu ya kelawa.
2: Apara dua mera rubi yani.
1: Mera rubi yani. Kanyo wala ndu le do le nkitu ya kenyo.
2: Lewa.
1: Lewa. Mama na dua bana je homu. Las do mumu.
2: Yes, yoba yele isbili ya.
1: Yela bola sagilno. Kanyo da bado sojeta.
2: Muyilo na
1: sayajo. Na so dina na makiajo.
2: Eh.
1: Amejo na ji tanyo du na
2: apdu si
1: nas danu.
2: Apati abaradu.
1: Nasu jingiro ginyo.
2: Ole.
1: Ole na. Erondo bemedro beyenyo ko. Kas danu abara nasu jingiro ginyo.
2: Ole.
1: Ole. Na mimi ngajo ko mbero shi migra sidan.
2: Ibu ya ro handsome. Tunapata mfuko.
1: Na ko mera sho le sidai. Embena ni buzo ni muru.
2: Jairo fiwe mbene nji.
1: Nese danu. Wende chukule ngara.
2: Ay.
1: Basi ni ngara. Nipe aja. Kumbe akuna. Ara nipe aja meri mbene rogi.
2: Nji daye dust. Medoli nye.
1: Niki girori. Nipo ya yaloji ngay. Tepu nji suri wapet. Nipe yake lala.
2: Kakure mbene.
1: Aga sidaye mbene.
2: Kweli.
1: Ya kudosi mbene sidaye.
2: Mbene sidaye.
1: Oh ye kela. Oh ye ya intaye.
2: Lolo jiran kayo lolo
1: jingai. Eh? Dabrembenne. Amun arenga ja.
2: Nare rimo yol dungani.
1: Nare sidan. Nara ke dolli.
2: Urakuwa handsome mata by the way.
1: Iya.
2: Iya winya handsome.
1: And nera bisa ini sidan.
2: Kabisa.
1: Ara dia dari ngeso.
2: Nai sidan.
1: Na orlo ngeso ni aku jilalu.
2: Ne wen jilalu. Ni jilu ngomum.
1: Orlo ngalo ngeso na gidi me do share ngeso wada.
2: Njilalo there.
1: Ma. Njilalo do hinalala.
2: Yes.
1: Dali ya jala njil kala la she njilalo.
2: Ela kaye eraranyo.
1: Ni jaushu ba ya, ni jaushu a a. Me roshango ngonda rono. Kegile ngongu. Kegwa soshi.
2: Mbana yegile ngongu.

0: tuna ito bragi.
1: Mungu baba nataka nchokorani, Mungu baba naitwa. Nga ye inegi asmaru, menginta ya marabagu, anginta marabaligirarna.
2: Engudi, oramati.
3: Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. This August, renew your monthly
4: payment to Maili Tisa.
5: Enkwarika.
4: Olo Shibora.
5: Naibor Kewarie.
4: KMQ.
5: Ngatu.
4: Ndere ngayo jadu ingireshini no MINFM.
6: Mayan FM.

0: Eji Pastor Joyce Mumeta.
1: Kabisa.
0: Tilo shungododo ojo ashe oleng.
1: Yes.
0: Or magilani.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Kabisa gira tabagi yolo shungododo ilingo ni. Na sa sita na imadaga nito yi ora tumuni.
1: Oh,
0: wa. Wandare kuna sairi enadama.
1: Kabisa.
0: Kijeri shasta yule ni kira jengu daramati. Kikira wa mundu larungani tapasali njo yoku.
1: Mm.
0: Mm. Kunaja?
1: Njo yoku.
0: Njo yoku larungani.
1: Kabisa.
0: Kira jo tapasali njo kunaja?
1: Ongo ito.
0: Njo yoku larungani.
1: Lijiwosh.
0: Yungudi.
1: Waramati.
0: Kore jwa lai ningoni. Kanga ilo kirajo. Wala shi lengkiteng. Tendebo Ruth.
1: Yungu ito.
0: Ele. Yungu ito larungani. Amere yekishi. Yungu ito amishi ndishi.
1: Kabisa.
0: Yungu ito amezori kikwe.
1: Yungu ito amera njiwe
0: ni. Yungu ito amera
1: sana wena.
0: Yungu ito amesiroi. Ajo nasena nu.
1: Yes.
0: Yungu ito alaikinoi. Yungu ito pi.
1: Pi.
0: Shindishi relati ya kabisa. Yungu ito yungura.
1: Meningine
0: jwa ini.
1: Bedewe na akara ya nalala ini ushi mudu ramari. Ladies. Kuna ushi ya naitumia makeup.
0: Kwa makeup.
1: Neme makeup dagi.
0: Kuna naela resa ngap?
1: Inna ra, inna. Iro jake rosono. Kage, irisha ya kuna majekare ya sugugure ndang. Nilo sokoni.
0: Yes.
1: Nilo nijo kalu aranyangu makeup. Kwa resa ele ndang. Naela maranyu kiru do vizuri.
0: Yes.
1: Nilo sokoni. Nye mtuwe raji foundation. Pelu ya la rete de genya. Pege baya saa tana endama, ashu saa sita.
0: Yes, nigea rengema. Nigea rengema.
1: Nake jo tang, tang, tang.
0: Nigea rengema.
1: Nigea rengema.
0: Nego sanga na mjukine rongunye.
1: E rongunye. Nego, ya ni ure ni ujo rishumara ya ni urogodonyo ni urogodonyo ya ngombo.
0: Ngosho.
1: Keru unye nji. Nengiru wale siguru na du. Yu dobe kumu nyangu makeup.
0: Ngorage ni jaloba.
1: Tabali na siya na lari foundation. Apo na lari foundation musima.
0: Na ujaloba.
1: Mitu dinyaru na rabari ya wineji.
0: Jogo jinto kakini nanda.
1: Hey.
0: Hela kajete kakini dojo kwa ni pijeri shu.
1: Pijera ilo na nanda.
0: Nila ya dojo supu na rogi.
2: Mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitu. Anga ya ine ya marwe menginta ya marabagu ya nginta marabali girarna.
3: Engudi Oramati.
0: Kabisa kabisa kira hapo doga nawo shule doga nangu dramati ya wona na lingine dia na juma kombe juma durara yeye ala
1: leo ni Friday
0: mimi nene ara loani la forme kinege nini kinege wiki maya
4: wewe tuwa leo
0: soba bi
4: tori mirehe
1: eu
4: soba
1: iba
4: bena rada mdu anaje na bagase
1: karibu
4: leo le chama luona la inawo hi
1: ee
4: luona la ore nyo hi sa ala sar.
1: Eh.
4: Ele dai ni ke janga no jina ri basu ko lewo.
0: Ara le sara.
4: Ni dina sana jana la sa. E o meni roi.
0: Hege ara u do kan sa basi.
4: Ka inga ni lima ngai no ri basu ko.
0: Mhm.
4: E no ilo lorun ana ti amun nya nya na ino sho lim.
0: Ama tana go mo no ilo lo be ala gwan kai.
4: Ma yollo ma ka da nga sa ro he ru mo ya ro mo no bi.
0: Tana ga isi kon.
4: Ko sa ga sa ro yo.
0: Abuagi.
4: Tohu.
0: Aisi kong.
4: Tohu siari.
0: Airindunye.
4: Tomo nogi.
5: Tomo nero biragi.
2: Mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitu. Anga ya ine ya marwe menginta ya marabagu ya nginta marabali girarna.
3: Engudi Oramati.
6: Kira Olahia Tomba SLS and Marketing ni Manya County Enarok.
7: Niyolo enigu.

0: kabisa ne jere ngbare na sai ke jiro ile aranyani
1: e
0: jiro e enkara yankai tas ngolo yojo you not old alai gere na yo sa sira na mala ndu ara ta mugulo lai ninguni
1: kabisa
0: na ndu de ayak dogo tu e ndu de apu atum lunch ta kuna sai na enadama

0: Karibu aleni ningo nilai, esa elanche na kaji chef na milo, na ore rara na yibwa yer matumbo. Ede wa isafisha jukoni ae, esuja ngombini, esuja sanini, kila kitu kwa safi, ore ingredientsa na ikia ringilo na boe matumbo, ikia railara, ikia rangirunguniare, ikia ranyanyo uguni, ikia ragali, ikia rajinja, ikia rahoho, ikia rashumbi, ikia rangombiniare ngare, ikia radania, ikia ratomato paste. Ikingasa isuji matumbo ang, mera safi kabisa, nikiswa ae nare, nikisuji na matumbo. Kore ni hindi wa isuja kuna matumba angu, niki dungunu mera pieces korele na ino asayu. Ni hindi legi muri safi yengema, niki bigiangare safi, paiki bigu na matumba angu, niki njo, miri yerayu, baka ni yaku soft. Tene ugu matumba angu, niki mbugo inare, niki bigu matumba angu kando. Ni ingila dumuangai muri safi, niki bigi ilara, ni hindi legi yengema, mila ngengema, alafu niki bigu naduo kirunguni angare, niki dungudungo, miri yerayu mera golden brown. Niki dungunu mgali kang, ujinja, niki bigu aduena muri, niki njo mera yerayu for 1 minute. Tene Nyelo da igayobo, nyanya lang ligiru dungdungo, nigibig hoho, nigibig tomato paste, nginjo mera yarayu, paka nyago keri ngiri subu na hirusha. Alafu nigibig shumbi, nigimkoroga, mirinye ngaroro lelo nyanya utenibo o shumbi, paigibu kukina do matumbo ang nigindo uroge. Nigingila abiki ngombe niare ngare, nigibisinya na mojiang, tuoldega ni tomono imiet, mera baikitikira mumiet, mirinye ngaroro nena flavors o matumbo. Tenishu nyelo da igani, nigidungdungo kidania, paiginjo mera yarayu roldega niware, Niki dorure mojiang, era kila kitu tayari. Indi mainosie, kuna matumbo, orgali, anashur mushele, anashunja bajini, arashumo kimo. Niki anada ange misa, niki suji lungana ngai, najo ngindai wogin, karibuni.
1: Naende yerare, Temayan FM.
2: Ashwele nchef, namelo, kanuba yu matumbo?
3: Mimisi matumbo lakini.
2: Kwa jale damana ranya na arumurunya kamula. Rakae na lanya marumbo sai.
3: Sai
2: ya sai.
3: Yes.
2: Nasi pengur na pena melo. Yoko shiki sumuka samara ngasa ki yote ne weji. Mwe bingur kiri gali. Bas.
3: Mwe kwa sote.
2: Ya wala nungu nkadibu sana. Kijoke na ajia jogi. Tene ya thargali tine. Mwengi matumbo. Tine ya urumushile tine. Mwengi chapati. Mwengi mokimo.
3: Mwengi.
2: Kenyo shirika siri.
3: Bae.
2: Mungisi njilo kesele niyara. Chabuwa nila?
3: Lako.
2: Lako.
4: Ewangan Olu Show. Mayan FM.

0: ba ya ma yen lorunga ni amu ona zuriani ojo ya ma yen no alchani uno tanyo
1: tambara
0: enkare kabisa jeru mbara kuna sai ashodi oleng na kejitoi inakuwa ya olturoto
1: yes
0: kwa ina olturoto
1: kabisa
0: ya ma yen na lorunga ni kaito ekyo kira na alchani gadi ajo
1: Mm. Wa
0: tati lo sokoni.
1: Kabisa.
0: Ndio sio kwa sokoni ninyi ajo kala sokoni linyi lo.
1: Mhm.
0: Mura au so la Nairobi?
1: Yes.
0: Na udwana ndere kienu luka ila Nairobi.
1: Pi.
0: Kisa na maana kodi na ileba.
1: Mhm.
0: Na ndere Nairobi luka obo.
1: Obolo.
0: Udwana mugoma yuli ga Nairobi na lori biashara ni.
1: Yes.
0: Ibehera ndo azoti mugoma na anga Nairobi.
1: Kabisa.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Mela gadari ni.
1: Ah ah.
0: Na mera malimu ni.
1: Mhm.
0: Na emergencies.
1: Mhm.
0: Nimiga dua ranya ndo naika ndo raji finance bill
1: ah ah egi juro
0: nemya maranya amirisha ngolo diga maranya apa ndo lo
1: kweli
0: odo alo alang la Nairobi asho sokoni lang
1: yes
0: na uyo raji diga ra nanjere ore Nairobi ra na gaja
1: ti
0: agasaki
1: mm
0: ndo shini kijoke mbiki kimbi kimbi yani ndo na quick
1: yeah
0: eh dabla ringuna na je quick
1: mhm
0: esidori ninge ngoroni
1: Ebirumi
0: na ra el beharani or polisi
1: leje
0: ngura na jene kwe
1: enekwe
0: mm na ngura ndareri ni
1: kabisa
0: tabe ngura bitia gasage
1: tia gasai eni mburu na ingase
0: amana yes takara li beharani olo grajo era too much
1: yes
0: mekure kitumuro chochot
1: chochote
0: chochote era sabo gasara ala fai
1: faida
0: kinyi ngurumpi
1: mm
0: tangara ki kodi
1: na lepa
0: awu do aluka la Nairobi Leo ni kubaya.
1: Kikinu ranyi kila mali.
0: Nenye nisha mwrapi ya sengi tuto nasa.
1: Mm-hmm.
0: Nisumbua kila mtu.
1: Kweli.
0: Wasa hili ara lo mara nduo lego.
1: Miti.
0: Ngo ni ajong mara nduo.
1: Nimuguri ipang.
0: Nimuguri ipang. Nati. Mm-hmm. Ajwe nasi nanu.
1: Kabisa.
0: Kaya kile nyengi pang. Ramu kipang.
1: Mm-hmm.
0: Amiyo kweti ipang. Kaya njungu nuru. Njungu ni.
1: Mijungu pi.
0: O rayo kwa jirveta unu.
1: Yes.
0: Sae na inga salunga ni like.
1: Nga salu saa yare.
0: Sae uni. Pila la darum tukutu kama la garu tukutu la darum
1: mhm
0: acho na yudu mtukutu ni la ganjara ni longo nilo
1: kweli
0: mhm ala nyala na sauti me kila mtu
1: yes
0: yes na ona onyol solo na Nairobi
1: mhm
0: na nija njeri wara yo wara tu losogo
1: losogo
0: ni at least kia losogo to ningina sana la bidwara te kuso sogo ni
1: kweli
0: mhm
1: mhm
0: mje ndo kobulu
1: wenye
0: njo na lo nyathiru mitu mo chemist
1: mitu
0: ningije nje mitu minyo me supermarket me bolo mm kidu bwa wetum
1: yote
0: ndee na jolduka
1: kweli
0: me jolo bol tata na ga de ya mu ke bana shi wina ore be de bunta bolo ye
1: eh
0: ni gino ngoro la biashara ni
1: ai dong sa sa
0: ni o
1: ne wore gi juro yo mi gi ye
0: wena na ni ya oyena o wene
1: ye gi ye
0: mm
1: me de runye ye
0: o ro na dala yelo nyane ara ye
1: na me ra wiye
0: o wene o ro na kerere ni ata
1: Ndama irawije.
0: Alama to uriye nyo.
1: Nagerere.
0: Na kirerere. Bindu ya sadanu amu.
1: Mhm.
0: Njo merasidai.
1: Yes.
0: Ajo nasi nanu.
1: Kabisa.
0: Sawa sawa njo mara unasa yelaini ngoni kiraka buduwa ya. Kidina rishara ni gadi ajo noratioti. Losokoni.
2: Maya FM. Ipnabo 1.9 abishana ewangan

0: Enaki ipi di my debate also otua.
1: Kabisa.
0: Mm.
1: Uh-huh.
0: Naduna yisida yulin.
1: Yes.
0: Tinindre nyo.
1: Tosoru.
0: Tosoru.
1: Uh-huh.
0: Tesidano.
1: Yes.
0: Tenyo rara.
1: Mm-hmm.
0: Ajo nasinano.
1: Kabisa.
0: Kinimu.
1: Nigi
0: shewa denyo. Enaki ipi di my debate kinimu.
1: Kabisa. Mm.
0: Nigi shewa.
1: Uh-huh.
0: Enaki ipi di my debate shepa.
1: Yes.
0: Naru nera shayyo.
1: Mm.
0: Mm. Nadue melo ni yulin. Naduo na muru na naitau
1: anyu
0: ndike ntake na
1: yes
0: na nda ginde yo mala anyu ndike ntake yo laide koni hore ndere yo na ina na gaja na itau yo sa na ne ngole kando ara to muno kuni yake
1: kabisa
0: yes igra dia bo pole pole
1: mhm
0: ndo kanyo ngara yo ni wite kidesheni
1: yes
0: kidesheni ngi joroi na ramati kidesheni de musho musho Tedo ramati.
1: Kabisa.
0: Tedo dora ramati lo sokoni.
1: Mm-hmm.
0: Kiti yoko na musho mu.
1: E musho misho.
0: Kipini chalala salama.
1: Mm.
0: Mm. Kiti tamati tamati.
1: Kabisa.
0: Aje na asina.
1: Mm-hmm.
0: Nyaka nisa kulega ile hende mwona na nofra jiju saizi.
1: Mm-hmm.
0: Nya ingipa ngata.
1: Ae ngu na
0: iti. Kinde wadu ikai. Nye ngu na liyanya.
1: Yes.
0: Raba ya diweke lindu. Ama andamano.
1: Raba wayo.
0: Ae ngu na liyama. Kaya imi.
1: Kaya imi.
0: Kala bala bala kash.
1: Eh, raji lagi hello hello.
0: Hello.
1: Kalu na bone gash.
0: Kalu ti. Aja na asina.
1: Yes.
0: Mm. Aja ke kulami biashara ni.
1: Mm.
0: Emergency kage.
1: Mm-hmm.
0: Shida.
1: Emergency
0: kage. Kwa nini atua?
1: Mm.
0: Kwa nini jamani kana njera emergency?
1: Yes.
0: Jamani kana?
1: Uh-huh.
0: Na bolong?
1: Yes.
0: Na pa mandamo no 2024.
1: Uh-huh.
0: Kwa nini emergency na dano len?
1: Kweli.
0: Na yolo ndo iwo.
1: Yeah.
0: Kwa nini bugu? Najua sasa waende nyumba?
1: Waende wa nyumbani?
0: Niki ngamuni mwingi kaiba kirari.
1: Niki pigi ambaye ngari
0: ni wangara. Niki rigi? Niki jini kajilo.
1: Ewe ineje?
0: Ewe ineje. Niki rigi? Mba nebiga maratu.
1: Ite jinge maratu?
0: Hmm.
1: Ishomo?
0: Neshugoi.
1: Neshugoi.
0: Nebuya wangaira iwe. Najua sasa waende nyumba?
1: Waende nyumbani.
0: Nairu New York. Nairu New York.
1: Airita.
0: Nebiga ngari. Miku washi?
1: Ah ah.
0: Nia nijua lakande uwap. Wala lugu
1: abisho. Nipele
0: kenye ginu Najua kanya rafasa ingine kidogo.
1: Yes.
0: Wala baru erudua tuweje
1: mwala mkwala. Itundu
0: nyelo. Wala wala mwala mwala na lushia wala sponsor lwa ya hundi.
1: Kweli.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Wala na kira wala kijue lalo. Mea paru mwala nduwe lalo.
1: Uh-uh.
0: Na kira wala ya uyu kwa wala nunga lo iba ne are maandamanu. Ne ya hundi njole.
1: Uh-huh.
0: Laru.
1: Uh-huh.
0: Pinyala nyo.
1: Pinyala na siya
0: maandamanu. Nadosia isi.
1: Mm. Mm.
0: Kanya kanya wala nagira baize wa mkira pengkanyit.
2: Ewangan Olo Show Mayan FM.

0: Mayan FM.
1: Mayan FM. Na bukong po iti nabishena. E nini kito yung Naro County.
0: Mayan. Mayan FM.
2: Mayan FM. Na bukong po iti le. Esumiso yung

0: Kabisa kabisa ndo kanina kora tukitwa mwezi yetu ngor voice nage saa 12
1: voice saa to monare niyo la jore voice saa to monare ni ndo weekend
0: by the way nage kero shia naso wala shale dolda siya jo era kagira alon mudere muko iya
1: kagira alon mudere muko niso lage nage rolche gudila ogra saa yi rabo ndo giring ang
0: yes
1: kagira uge rabo yushuko na saa yi nage uge siwa ya saa by the way
0: Esaba bi kage ore da bokin amdolta si naga jo no sholo naga friday na mambo ni mingi yanyamal dongana mbisi dongana goleng era na dega nchuguleni ku mugoleng marse formi na oshido yole na ni weekend
1: yes
0: hodo ni rogwa mo uchumi nayo pesa ni kama judigi you min kidogo mbesa hi ari jo ngalagri ni ni naga ka biena gra me magroso ko nini amofano shi amoro no ina jidor to ngobyer masai imenarobian sai da round ne na yaga menarobian ga gore don kaulele affect kila kitu mbona bila sokoni ndio bejogini kero bila sokoni
1: na unajua tu pesa hii
0: ile pesa ndio imepotea ya biashara bokin yani ke uniform kejago uniform tidia loronga ule loshi do uchumi kejago uniform
1: kejago rebeko mera
0: amo loronga ule liji ngorode source na jorobiani marjo dana ko binyina unishoi
1: na mugondani
0: mugondani na orodangara na unishoi na yagere ta urobiani orega sishoi pesa ni mingi Sijukura nipata?
1: Yes.
0: Nekore economy na indem jaja kwa uraisi tuonka ulele. Kakore tene ya Nairobi, ore esrele mburu resai, ore giralda swash wash, ore mirtani nyeldeng do gringa nyana jenin, ore giralda nyundu nepa ye majuzi mefika, import.
1: Ore girela buro gildonga nak?
0: Ore realde ninye gire broke, gire, any, so pesa ni right left and center. Neyako meolda lemia gira lupia neyajungu ya mudenye. Napata? Kila mtu anaingiza pesa kwa muda yake.
1: Kage marriage na jira la ramu.
0: Marriage leo uchumi ni kama pesa hakuna hiyo. Hiyo hakuna ndugu yangu. Hakuna.
1: Kage ore sai by the way chief, especially nage toni kwa shumati dia la ngoba. Hata sai ripara gumpe sai ni kwambie.
0: Kweli?
1: Ore sai na mipangira sai ngishu rombo itie. Na nijeri undari.
0: Nila panga no.
1: Ore bebao nushiolo nye sokoni. Sholo ngira na boy no
0: peje na rumila merak
1: no wasongiro ore lo biashara ni la lo shilo mana ronga ulele anya ngondo giri nero nje sokoni
0: ho
1: kele kijana ngare ke sho sokoni na ndare unia gera me mirdar bara ngondo giri ngamo wako na pesa kwa mfuko
0: ikweli
1: kiolo de merar ko reba ile nyana ka bailo
0: ho do ite baya ka bodi oleng ngano do la jo iko ju sana
1: kiolo de mire ngiria nenye
0: ore ngano keti lo ana se fra lo mirta ngano imefika 1500 miangapi
1: 1500 hapo.
0: Etwara bagini history. Hapo ni juu sana.
1: Yes.
0: Kedi ni juu oleng.
1: Ni yola ajo by the way no to gira rageye enkano.
0: E no to ki enkano.
1: Ore endogi ne twetu mina arpae ko.
0: Arpae ke twetu mire akeyeye.
1: Yes.
0: Kage ordara mwa kule mawengi ni wa maindi. Na ngole gile munye ngolo raisi sia yor bae ke.
1: Mara elongana gumok.
0: Ehe.
1: Oyona.
0: Na di favor leng nage la turok
1: yes
0: amwa kulima keri wa kulima wadogo si yoroba yake wa kulima wakubwa kago ore ngano na kulima wakubwa ore lungana le abori meringano
1: na oroshi chief ns wa kulima
0: ningata bidi abori pi ngata bidi abori moje si yangano mogura beta
1: ileva
0: ileva ngano ileva gana lo subugo
1: yes
0: megure grab mesho bidi abori
1: na yola jo oroshi chief ore sai mengano sai na rasa vizuri ngano sai enotoki
0: yes
1: na ni nyeri beshu mata
0: yes
1: What a next year? Kimigi mmoj abu au nengano. Na ni hapo ndio watu wanaanguka.
0: Hapo ndio tunafeli.
1: Hapo ndio watu wanapiganga miss.
0: Hapo ndio tunafeli. Kago ore yanija, amakido watajua nena na El Nino na Grey tangaza juga sabugu oleng.
1: Yes.
0: Ana super El Nino. Tenite kina jia advantage duo na olara matani ya asimu moja mbili tatu.
1: Yes, umaru wengi trogi niun.
0: Na kide mayu. Mimi ndo yaga ishirimerode eldu. Yagi nchiritake yu merayangani nikijo yu oki uwe rara advantage.
1: Mungu ndoki ni
0: una El Nino na jitoi na agasaba kagira lozo. Todo ndebe kuna DL Nepal. Todua temperature sandale Mombasa vile ko ndaya yes. The ocean. Ore na na blabul.
1: Blabul
0: lenjan sapo. Kesa lenjan sapo ko len. Na ngola kanali kajo baiga El Nino na igina 1997. Na gara baiga El Nino na gara tara lutu by the way. 1997. Ono gulian na keji mini.
1: Enjan na ke du sapo.
0: El Ninos. No shida ore na gara ka girigiro. So, ori nagira aldu, na esabuku naleng egira ake aitodolimu ajo keyau asara akeyie sapuk nisulaki toontaoni naijo kuna tenkaraki ade enkarruisho nikitaasa amu kimbloka apa ireyieta toolaki yiok oomanya itobiraki apa nkuti mutaroni kutiti onkeni ore te taon ibloka apa ilchafu irmutaroni so keyau asara nijerejoki egira taake aalimu keyau asara kake kiri tamokina kira parakuo ajo tenimanyanya naake iwuetin duo nemesidan oleng
1: jihadhari
0: ano na njeilep kidogo agira anyikaa kidogo iwuetin sidan peemintoki amany isunda oldonyo ajo naa sinanu peemimpiripirunye ninyakaki sii ajo
1: peemikirapekishum
0: endaa ukuo ena chakula
1: ing'oru enkiti pocket money
0: ing'oru endaa ning'oru pocket money
1: paa tenetutumoki ahomo osokoni
0: peemikintoki nkituak aisisakilewa meetu aajing irkejek apik enkishui enye batisho amu ijo taa aing'orr inkera nikisisio nkito nejo kake itieu oshi ng'ani enkare poormoro duo ejo itieu oshi enkare neeku orng'amerora egira alo adiding ina are kitadamuni ajoki nkodi namuka
1: ngelo emindumadiyie ng'ania
0: mimbung'a dee ng'udi
1: emindumadiyie ng'ania naa ninye oshiake itieu enkare
0: ekisisaa ekisisari my friend nige pekila enkiti erato oshi natii ake aulo enkini erato oshi naa mebayie ninye enkare larin kumok so watu wajihadhari
1: entoki entupia mintoki alejaelewa meomo meo enkare bwana
0: kake kile jo enda mkuwe na chakula
1: yes jipange
0: tayari mjipange pange njia kama hiyo amu kweli kegol ni yoldo shi ajo re renoisha ndo sabuk kaya ninyala mpaka ratiba ngolonga mgaya nidhoki dheru subuhi
1: au mirumoi nya
0: homo mpaka saa 9 bekelaya kai radi lo saa 9
1: mirumoi ya homo kimde
0: nikila inje ni saa 9 yani saa 9 unaamka tu unaangalia inje unarudi kwa nyumba
1: ngolonga ila ijiji
0: nishugunya kai radi lo saa 9 do saa 10 ashuwa gono ina sha kwa ye mpaka saa 11
1: ashuwa we
0: bolu saa 1 saa 2 ore saa 3 idhiru asha besha mpaka saa 12
1: ashuwa we tasho amgero hilo kana chi la ora ke besha njan sapu pevonu yarat ora ke gwarinji nivangurumorua adua erat
0: adu sulesho
1: hey maradu
0: marasi ya walchata marasi
1: egram mtu vishu koka ang
0: yes so ore pe midi nisiana ele lopo nuna ya pika maisha nye batisho
1: jipange
0: maji ya dharidi ya
1: kipa yes
0: mara bashidi ya kiduo na mara mikipa adingari ya
1: kipa ore lungana kono ronda ikine nye buwa natushu maikon
0: yes
1: ni mirmuj
0: ni unoda advantage ni unu nkite marakwe amu kesi kushu ya marakwe ni unu nkujiro ngishu amu gelo dake saa zingine nebunu lami itin badai kujipanga panga tu yani
1: kai kore rabe ya sabu kwencha na kere marakwe by the way
0: kere saa kweli kwa za
1: sabu kuling na kere ya marakwe
0: yes yote 9 ya 10 kijiro yuwa kashe
1: yes
0: masonga nayo naga pole pole yolo naga ajore boy saa 12
1: nienda
0: rasana aisho silu aisha mbendera
1: yes
0: minyagi sedu hivyo perusha mpaka gulie sai tiyata naga nkau lele nikidogie usicheze mbali mela mari
2: Mayan FM
3: nyana ibana banyi yosiribanya mbelo bamega rando ngangisye damanya nyaya rasina ibana Bala mugulwar balelon Injini ngore gande seyan Bala daru leg liang liang Elagari yama nolinga Darabo lalga lande lele Elagari yama nolinga Weye leyo Kurala yo Weye wale yo
4: Kijiyo nyeri kinyele mero kolo Kiro lagarra Irmase pokin Longkwa pi pokin Iriage yoro nganye neti Amo gire ngu kundi yoro ngana gopshan Kira nyera singo dedu longkishu Kempersta yo Ndoga naji culture Nigiri mayan Tiarua elelero Ibuera re Orunga neji chief

0: enti yankai na atorori siasa ni amuru mukurani mu double standard eluraga elajisha mukure yo kagera wejirin torone eluito ne lotu isarge ni berere lankai eh na ranjara basani na rangara kuna pesa yo siasa ni na ki control siasa ni egasi lunare ne bonu siasa ni kanisa ni ba yo pesa ye mbasha ni njo certificate ni jarga rasha ni bi ngalfu ni mere mbasha ni jo ngoshomo ni rilo jo gani jo yake Mwadwalo mwani la nirana alarikoni. Ni hako ngo shomo. Kijobe yiki uru na toroni na dola jo yore basani jo gete suma jisaidi. Neni dolo siyase ni ndo berharampe ne meara idu. Nisho wako saidi alang ni nyor basani. Alang leka irukoni. Lawe nera ni umon. Alang yanka seramani. Alang wala seramani. Na hako misha ke yunga nisa nini anyari naroki. Nira duri yoltu ilo lor siyasa niti ya kanisa. Tuliperede. Nishu ki pi. Amuti ne sinje bonu itengana. Amuro bunge menyora ajenga bodoro pasa ya mugye jonge na lomeka. Ni sumeno alagili na ra degree ya bodoro pasa na certificate agaza Bible College ya mara nyepi. Ni gelo ruzu na golon ejo siara mbesa yi ya bodoro kanisa na boyara na constituency nyira hira he county. Ni gada la jere wi sabu ni ra higiro bigalan. Ka gore no rebere langai me kilometer ni constituency. Engolona nanga ina rilo perere ata na mita 20 na 15 ingire nanga ina rilo perere
1: bisho badolta rajeshne yuga risharaka ketina yolungani rejo iranyamalta ninye kuna ba pokin kuna pokira tikira mnito limu kaji gele rungani peye rumoki atigilunure na anelo kanisa
0: counseling erendo naji prophetic counseling kiko kuna rede mumpaka ne erendo naji inner healing nikinjunye ki emotions amge muyalo na gara ngirontani meotikito meotikito na keyo inner healing keyo office keyo ndo naji prophetic counseling ni counseling nereti na odari ne omonogini ne mebuagini ni ta golini ankara jibelo to kanisa ete ngoki omera amore yeso itwara ngara gele ngoko ngara ngara gele ngana ko ashala me ore lwana wote kanisa me lwana sidan kiri ne biro biri be sidan ubi ne buye seri sidanta na mera yaraka mu megra na yesu asigu me juri za isere igento yo vis me itingda ra interview no pole pole kaina munoga lungan la graini nim tankar na yesu e bagi nimwe ni ara nyamali ni ara ero kesi lol jamba yara ngishuna ardungoki yara ngishuna na ardungo yoga hiropiani kaina umono gita ngarna yeso adoro lungani ranya malta nkong ara ndabi yonke jek lungani wata makit kila wakati na ipongu saiba wakini nyaga nda nipongu kejira nkai urikaguna leli nchunye kadola lungani wata mirayoki tanaga rata ipa itabasha nkangenye kaina ajogi aishu kwa bagita isere tada ganyara ngarna yeso iti olono rampalai na ituriani tanyamal noronjo amejira nkai kerite neboye tankarne yeso tanga maye mperis tanga maye seriani tankarne yeso arigno repere pa mto rono lomo yaritin lola rabali lor kesin le woro tor mare tankarne yeso aro monoge subad show aro monoge seriani ay bonogo siyai ay bonogo maliora saroto tankarne yeso arigno ren kengara homo yaritin ke bagi ni mwita nagata tanga mayor gishune yara tamayo risibitali yara bil na ile pa arejo mertabo len kayon koydoy e bay kiana sa den karne yeso ara bologe koydoy aro monoge seriani ara mayana le tren na mayana kare nono bagi neron tebo school ara bolen koydoy na bo yesu cool hombe sa yesu cool karne yeso tanga mayran karne yeso kadolo ngonyo gidan kayado mum kadolo ambesa ne gidan kayaya ki ten na wi gidan karne yeso tanga mayo mum tanga mayo peris tanga mayo suba di shankai tan na gara den karne yeso ari gilen dare singa shu ari gilon omo yaritin te ari gilen ne isinan shu ari gilan nan chankar no la rabali liana ki te le marita na jino ten karne yeso woren kenga romo ronyon kia kenga ro la sor gida dator from yang yang gawariye atabu aga meshomo ten karna maglanto ga yesu adola in chiwo adola no ngano rego nyankaina ai shunyara nagara merejo yesu re bugelu kana udo osera la dukoyo liare tabu agin kengara njunyal tamoya nejon tobi wara lotwara tobi utara dan kara yesu tenedwa era matare tenedwa gishomino tenedwe sita tenedwa nkaji tenedwa baro sesen ai tobi wara kara yesu tobi utara dan kara yesu tenedwa biashara tenedwa ngeso maino ai tobi wara kara yesu tanga maye mbere sankai tankarne Yesu me upuan me wara saruru todo munya tanga me wanga nino tankarne Yesu amen
1: Basi, olaini ningoni kiengasa rumi nkuroki olomon, akashukunye terishara nimelako.

0: Kabisa, egeji Mary Simel atailo singkulio jo oltoilo lenye o singkulio roi lo great abai kiyolda ikaniti kita moobo loro greatie ana newash sauni enke warie basi niki greatie maritenebo kiti ya rishara na baye niki jo enol marei odupa online ningoni ate kuna san nage ente ipa na hira raniki maki embae doi nake na yola jo akayuna jina kani nginduata ino online ningoni tengaragi ore roshi beye kibuo kanisa ore beye kibuo inkanisani nemeri wana ore inkanisani e town onyang arashuni aduan kishuna ake basha amu oroshi inkanisani e aduan kishu na kila yani kiare rara enchoro na enorba yani neerai enchoro na enonto monoko idolta kake meneji kununo tenilotu nake intaonini kerai yani ore bebonu ormari nake bonu netoni tenebo orpayan entomononi onkera ashu tenebo ninyenkera Sunday school neron orpayan wentomononi enye olanini ngoni kemba eroina ji ina nidoli ya na kishia kino nake nikipu asuj amoshi ye irento mononi ingwar abeye kuna ji iboita tawarpa yalino itoni nitenebo te kanisa ashu ijoye pela kedugoye napake na keroni ripa yenite nchurenye neroni ntomonok te nchurenye ano ushia kevile nikita muu walaini ngoni toshu esimu marijing siye enarishara na nikijo enol mare yodupa igira alikiyo kire ntomono ni ashuro le nchere ama reye imus na ajiye enoshina ijo esipata teneba utake nyana aji tena ikilikuwa nina ajina nuna kanyor tena ronu ntomono ni ayite tewe nebo te kanisa ashu kanyor naton warpa yanla ite weji nebo kiri kanisa ashu ijage ye Chake duwe roni ntomono renchorenye neroni ripaya nirenchorenye. Mayewe sayi ni kibuwa roni. Merore veji, oro kiyoltu ngani lirani kitine weji tia kikinyo rankai. Newe ntomono ni jogi. Newe ripaya ni jogi. Dolta. Ana, ijo iroye jameni merore nyewa jogi kinyo rankai. Noltu ngala ya kira joginyo. Kinyo rankai jameni. Teneji, mbongoltu ngani lirashare to omonoki. Ni omonoki, na ni omonoki kipokin inkola tini ya raratiang. Idolta, ole nini ngoni ijona ajiye embaye nana ishiagino peye ibelekenya neba ikiro ini dipampanda ibelekenya isujitata na inyordo iye nake amare nini dipanda ya arusuj inyor amare nini rusujusuju kembaye na ajiye nidola jo jameni kake sidai radu na aji kangwardu na inano peye kunijia
1: Maya Yen FM Mayan FM na bom point na vision na enini kujuk
2: na
1: county
2: tenu Mayan FM na bom point ile esumizo yok kajado county

0: Kiolong ejuma mosi saru menare engkagenya omesa shoso wan engkagenya ibuirare antena nai
1: Maya FM
2: Kaji Isaac narolegerembe namanya muruenda shara nini ningito Maya nara Maya erero dorma sepogin oreyo roba
3: Kaji Rajak alala saidon dilele agora kadu ngarro mar ni yololo na kaji rofai na garo fans le mayan na ganyor mayan na magira ba lomon na bo na bo ngi ni ngizo ne ade ju na bo te pati adu ngi fi jaga yo
4: amay ni ngo mayan ne sem olo shola bo
5: mayan fm ewangan olo show ewangan olo show
6: Mayan FM ashite gilwa yok temosiro
7: Bullseye
6: Naronyo
7: Kimuka
6: Lele
7: Ngejeko Lasho
6: Merushi
7: Kimana
6: Ldamata
7: Kitisi Emurua Eporoko
6: Kitingela
7: Nkineji
6: Sankale
7: Kilena
6: Ndonyo Ngopita
5: Emayan Ewangan Onusho

0: osinkolio sidai ojokito duaye logira roi aitabaki yiol daikani tikitam oong'uan ninchong'or pee ebaya saa 4 enkewarie amaa reyie itii sawa peyie aku miyiolo ninye ajo kaji etotoni ormusee ashu entomononi ashu ijito peeton tenewueji nadolita metaa kigira ake aing'ura mayian halo
1: Hello, Mayan.
0: Minyana.
1: Iluai.
0: Yeu.
1: Tupo oleng.
0: Ei, babi.
1: Meera ninye supa.
0: Aika seriam tuku naruribe ngaibi.
1: Ahise oleng.
0: Ee.
1: Elembishi ele ronjoroi.
0: Ai, ai, ai, ai. Olembishi.
1: Oi.
0: Keyi raba ilo.
1: Nanu raba ilo.
0: Karibu. Keewu ake Mayan enkopi nyo njoroi nilotu siye?
1: Iya.
0: Keewu ake Mayan enkopi nyo njoroi nilotu oye?
1: Ei, ikita Mayan enkopi anke diye meata laitirua.
0: Eronyorraye esiai.
1: Ei, estanyorraye, jisita yukira adei.
0: Esi, babi.
1: Ei, narasena nusu batki maata nyamali.
0: Ei.
1: Jiraga iria marina.
0: Ei.
1: Ato nimo rori gula narishata.
0: Karibu piri jinga.
1: Oh, polo ato nimo.
0: Aha.
1: Na ore za ilo roi le maga nesepatu emele kao. Na ore mbaga watanaga sana eja geti uroonga nisani ore atoni.
0: Ho.
1: Kiara genda sajento denye. Ejirupa ya nyenda ngayalu. Na ore ninye mbaga ndumorizini kuna public. Ana ninye to sirwa yoro sirwa ne dola genda sajento ya lakine njoro ne ujudu ila uwa chola jabere jiri jana.
0: Ho.
1: Yutube uwa baga nambaya automatically. Mora dai pre dia lo sole gero sibo or arma sai na tena gara die gere nganyi renya lo lo atume moye
0: oho
1: ore tena gara na ore kuna gara ti dundu ni jato ni lao se lenke na ga pa ni ni de e jugo me yolo ro ge ira ne ko le gai kwa ga mora ba de yo ben ding ento mono ni de na bel ro ye ne so so e me
0: ho
1: na ba shon ko to ya lai ni ge ina wa ba na ro ni na ga ba ga pa ka e ra manyo lo ge lo ge re ira manyi ra manyo na ra ba na ni a gure mpaka ro nga ni sa ni na e je ge ngo na ya ndama ba
0: ho
1: e me ara ba do na ya na ba na na ire ni ge shola ge to ni a me ga nda bolo do ni ni
0: ke se ba bi
1: e go ra ge be bo no na yor mari lai na ara na ju ge do yo wa ndo mono nya yo nga ra do na bo ni ge ya mu na shu are Ewo ninja ngara lori ga lenye rende ni gato ni yoga na ibe ya na ibibili ya na bo suge ya na nega ngara
0: Nengare ngara pokira
1: Ega ngari yoga na ibibili ya mo ya pa ibe ina ore tu Keto nina ya nende nolo kubo na yene ya na dini kyo gino shanka ina armari lino dije ya nolo ke
0: Eee
1: Kaka boli logu haki changaji wa armasa ya mo Kore derba yene lo armasa ina ya nikira tuye ngorna haya bila teni nye Jika nyor na ini nye kinte magurumuru wa raja nolo kitu haka enyor teni nolo kia iki toga kena rashere neme ninye lenye
0: Eee
1: Kaka ore duwa na ifa
0: Eee
1: Babu na ina ishaagino tuwa rengiriki noro sidei dene unwa ronyo marijo ba mwini mwongo na ato ime diwa la rabal
0: Ne hui mwa riyano lembishi ajo piiro nini renebo
1: Ure nanuwa iji nabu sidei meti leka eto ngani duwa na ape ama itete ya leka eka yina ina nuna kanyo roshi na ante nike tondewa na aji
0: Ho
1: Amata nalu besa mwaka nisa na kaigili kwa najaka kwa buku itu rara njero
0: Aha
1: Na ya ngardasi
0: Ho
1: ele le gona iyi kwa ron iyi odi angere ko daga ni ku nya sho ngwa ligi no rozo ne ge yema no na wuri bugu yi ya gore nan mi ndo gona iyi ko na iti jo ngwa iyi de ki de na sho line na na ni sa zo mo gindi ni nya ba ni ro ko na ga wi na mu ka ra iyi an kara na ba bible stud
0: ye
1: na ore be bo ndo mono ge ndoro na bo ni do le ku nga nga ma ge ja
0: ho
1: ka gore dia zo ba ye ni ni ta hela lo ngwa na ga ba upright
0: ka bi
1: ne lo lo gi ni ko ye to brari
0: ni bu nyan ka nyit
1: Ezu miyanka ye, lemido gini arulo shua ngunyu ngunyi.
0: Bazi ezuwa lengwe lembishi.
1: Eee.
0: Aya, shuling.
1: Aya, nkawari. Yesi dena yegu wa rumasa yegu wa wabi.
0: Aya, oye.
2: iyeu nitume nkariyano na dede olderefani arakio ngarin sabugin ana excavators a heavy machine operator. Tijinga Jordan Driving School and Jordan Modern Machinery Training Institute na titi abori Jordan College of Technology Thika. Noto nkariyano na ishiam, ere waro ngarin kutete a saloon cars, vans, irbasi, ilorin, nirugisi ya kuke atangarin sabugin ana excavator auloshi tractor lenkaina forklift odumunyeki lolan moto gredam, roller uitunyegi orbarebara, bakho okulie kumoga, ure tena sugul naeta ingari ngejuko ekuno olongi naitenge nishoregim irugo si NTSA orkeredile nyele nkesomam, na itumsi engetengena e maintenance engarim ure si tenete Jordan Modern Machinery Training Institute na ekinchu yenkesoma tebei nalelege tosho kiyoke simu tata te 0707 595 676. Aragebe kisugul lang nati Jordan Towers Elimu Center Tevika Town Eluito duko ya intake olava liyo udo Jordan Driving School, the number one driving school in Kenya.